0: kitegeza nti kabonero kawagulu nnyo ku side ya pressure ate nabo ufune obuzito n'obulumi mu kifuba muno ndabyogerako ebirwadde ebyo njabiddiriŋŋana wano ku ntanda mwongere okubeera nga mubyekenneenya kubanga bikatira biriŋŋanga ziri ensi zikiri maanyi ampuliza omulungi bw'owulira obulumi dduka misinde ate nabo otandika okulaba nga bw'oba osoma ennyukuta gwagenza akola mu myaka amazima nga ennyukuta ozirabamu ennyukuta bbiri double vision dduka misinde jangu otulwanyise ffenna ekirwadde ekyo bw'ofuna obuzibu bwonna mu kussa amazima nawo kabonero kankunala eyo nno mbadde nnokolayo ku ndwadde ensajja eya pressure efuuse namulanda kubanga pressure erimu eya waggulu n'eya wansi ampuliza omulungi tolinda kusirikira mu buliri kubanga pressure esooka kuttira mu buliri nga tewerwanyeeko eya wansi ate eya waggulu oyinza okubeera nti werwanako olwokuba nti ezenamaanyi ebezzenga musisi ebezzenga kibuyaga oyinza okukomekeza ng'oyiseeyo ate nebitaba birungi naga gundi afudde amazima ampuliza omulungi jangu tonakwemwombeera ate naye nkusaba omulala kagende ku saidi ya sukaali naye kattira afuuse namulanda mu baami abakyala n'abaana amazima tasosola ampuliza omulungi senga otandika okukunkumula kunkumula buli kaseera emisana n'ekiro naddala ekiro
1: okufuuyisa
0: nobeera ngaofuluma omusulo buli kaseera dakiika ana ataano dakiika saawa emu nga amazima oluusi nooba tonywedde naye ngaomubiri gutandika okwekamula dduka zambwa jantulabe embeera bagenda ku ddwaliro bakkebere ampuliza omulungi senga owulira ennyonta empitirivu nga naye esusse nga buli kaseera yakunywa mazzi buli kaseera osaba mazzi dduka zambwa jangu tukukebere kuba tukebera endwadde njala kukkatiza ku nsonga yakukebera ampuliza omulungi senga obeera nga olyawo nga tewetegeera nga buli kaseera okendeera wadde olya ekimala era olya ebintu ebisaanidde naye nga olaba weit ogenda osalika mu buzito bwo ogenda osalika buli kaseera osala kiro satu osala kiro nya kiro emu kiro bbiri amazima wetaaga omanye nti waliwo kyengenda okwogera nti oli mulwadde amazima njakugaa nti oli mulwadde nga walabika dda mu lubo lw'abantu ba sukaali type 1 oba type 2 nakugambye nti type 1 ye type eryawo eya sukaali ayinza okubeera nga alinnye naye nga talinnye nnyo naye type 2 ye sukaali ayitiridde ng'era ebirungo bya insulin ebizaalibwa akataago tebikyasobola kumala balancinga system n'abasirikale b'omubiri nga bagenze bafa basaanawo ampuliza omulungi dduka zambwa awulira bino wammanga njala kutegeeze nti senga owulira enjala ejjira okumuokumu ng'era olumu enjala buli kaseera oyagala kulya awo kabonero ka bulabe nnyo ddala ampuliza omulungi jangu tukukebere ate era tukujjanjabe sijja kgenda wala ggwayo akatwegattako ngaobadde owulira obubonero bwo ku saidi ya sukaali nja kuba nkwongera ennamba wakatwegattako mu dakiika emu paalo buli kaseera egatta abantu ku mukutu ne babeera nga bagigatako olw'okubeera nti tuli mu puroguramu entanda eno entanda y'obulamu 0748 jojo okubeera nti otukufunirako 52 78 89 eyokubiri eri 0765 32 62 69 ampuliza omulungi njagala obeere mulamu paala ekwagala owuliriza entanda naye ng'oli mulamu tobeera nankenyera yonna n'osirikira eyo senga owulira okukoowa ng'omubiri gwe buli kaseera owulira ng'omukube osumagirira kabonero kankunala nnyo akalaga nti amazima wandiba n'ekimbe ekya sukaali ow'ekika ekisooka oba ekika ekyokubiri jangu odduke zambwa tukukebere tukujjanjabe ampuliza omulungi nja kugenda ne ku saidi y'omusajja y'endwadde ensajja gye bayita prostate eno enlargement abasajja basinga obungi myaka 45 ebatawaanya nnyo naye bw'olaba ng'otandisa okufukaafuka era n'obanga akabonero kali akasukaali akokufukaafuka

0: jangu dukeza mbwa tulabe betu inzo jiku ataganya ngatena kugenda mstage ya kutekamu kapira nina bubanga wagenda damu stage yeyo jantu wano lutaro jantu fuwe tulabe tusoko janjaba amplizo mulonji tugenze kusaidia ya stroke omuntu wenanga oliao oina sudden arm weakness obo unafumu mikono ngouli le mikono tichaswa kuata bulonji tejiswa na kuwani ila kaatu kagundi kakuota autani suwa kubela nti omenyeka nga bobo situ dakandu waka sawo olimu chalo olimu ami amazima stroke kubwa abantu bonna stroke ene singa nyo kubonya abonya ekitundu chobu ongo nebo ebange kubye amazimo yuzo obanju barabye nga bamazo kuchuka bale malide dala obulemu obo sibe tukuetaza gwabadde omulamu onzo kubanti obadde mulamu omukono emimu amaaso amaguru ne side yonna nga mbotufu eminimu gyojitambuza bulungi ne stroke janga kizungirizi n'eryokerumbagana obwongo nekubba emisuwa egyo nga kisinzira ku mbeera y'emisuwa bw'eyimiridde tolinda kubeera ng'ogenda ku mbeera bw'etyo ampuliza omulungi senga owuliramu obunafu bwonna duka zambwa ojje tukukwataganye ampuliza omulungi senga otandika okubeera nti ebigambo bojja bibojje otandise okubeera ng'obikutula bukutuzi kutuzi bwoba obadde oyogera bulungi mujjukira bulungi mukama amuwumuze mirembe ndowooza omugenzi kyanjo bwe yayogeranga wamulabanga stroke yamulumba n'emukuba era teyaddangulu ampuliza omulungi naawe oyinza okuba nti otandise okubeera n'obubonero bwe buti obutonotono duka zambwa tugikwataganye emisuwa gino tugirwanyisa gibeere nga kisogogolwa ojjanja bwe ampuliza omulungi faba Reagan tusobola okukwataganya mu kujjanjaba tujjanjabira ddala tulina ebyuma ebisobola okugogola emisuwa tulina ebyuma ebisobola okuzza oganizi zonna ezimaze okukyankalana kubanga sukali asobola okuba nti yakuyuzaayuza dda nga yakuleetaleeta dda ogundi amagondogondo munda eyo oba amabwa nga yakuga dda ebitundu byona nebibeera nga ebinafuya okugeza ng'ensigo n'ensigo yanafuwa dda amazima tusobola okulwana olutalo ne tubeera nga tujjanjaba nga tukozesa sisitimu zaffe ez'enjawulo awo nno tulina ebyuma ebikebera n'okujjanjaba tulina ekyuma ekisobola okubeera nga kigogola omubiri gwonna ne kigogola amazima sisitimu zonna zibeera nga ziri kiriya ekyuma ekyo tukiyita detox n'ovaamu bifetete n'ovaamu ebiteetaagisa n'ovaamu amasavu n'ovaamu chemicals amazima abantu bangi atambula awo naye nga mu nsawo mujjudde makerenda ng'oluusi omize amakerenda ng'omize amakerenda ebbanga ddene tekyetaagisa kubeera ku makerenda bbanga ddene osobola okukendeeza obuzito bw'amakerenda mu mubiri gwo osobola okukendeeza chemicals ezikufumbekeddemu kubanga okalya dda era kadda dda ampuliza omulungi gwe ayakatwegattako ng'asimu okukutiisa wabula nga oyagala ojje tukukebere tuzuule embeera y'obulamu obwo ate ojjanjabwe mu ngeri eri tekiniko era ey'abakugu janku Reagan oba ayita ku namba za simu zino wammanga 0748 52 72 89 9 aji ne ajati oli eyo mukwano gwange mbadde nkyayogera ku stroke ng'amazima stroke eno ejjira mu bubonero obw'enjawulo otandise okubeera nga tobitegera bulungi okonfusingibwa confusion nga obwongo tebutereera weerabirarabira buli kaseera akabonero ako okukubeera nga tutegeera bigenda mu maaso bulungi amazima akabonero kankunala akalaga nti stroke eneetera okulumba ampuliza omulungi obunafu bw'omubiri nabwo busobola okujja nga buli kaseera owulira oli munafu ku makya lwaggulo ne mu ttonto ako kabonero kankukunala akalaga nti stroke eneetera okulumba omubiri kubanga obwongo obutuba tebukola bulungi nga bunafuiziddwa amazima wandibadde odduka nojja ne tukebera okutandika n'olunaku olwaleero ampuliza omulungi aji ajati teweereka buzibe eyo oyinza okubanga obadde n'omulwadde nga yakubwa dda stroke oyinza okubanga olina omulwadde yakubwa dda sukaali Oyinza kubanga oyimbadde ne pressure ebbanga ddene. Jangu tukose system zaffe ez'okugogola n'okuyonja omubiri. Ez'okulwanirira okulaba nga tutaasa obulamu. Nga bw'olina okwerwanako ng'akasa katono ka Iran ke nagambye. Tekatudde butuuzi nga America ekalumbye. Nedda, mu programu eno entanda mwe tusinzidde okuba ne tukuweereza tukumanyise nti tusobola okulwanirira. Ampuliza omulungi.
1: Kale kansoke nkolemu katono nnyo bwe nti ate tukyagenda mu maaso ne Dokita.
2: Mawulire ku mawulire.
3: Mawulire ku mawulire.
2: Yafayo.
4: All day long.
2: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
4: Yo.
2: Bwino ku bwino. Munnamasaka. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Kinobe. Kinobe.
5: It's your boy, right?
2: Umuzirandiga. Yewunyisa. Yewunyisa.

0: muganda wange madamu Sakra njagala kutegeka nti omubbya abeera n'obulamu era poliisi ebanja masajja okulaba nga emutaasa wenjogerera ngaoyo atuusiddwa mu katukulu ka poliisi eyenawanyago ate nga ne mu bitundu ebyenawasaso eri mu ggombola ekitayunga mu disitulikiti ye Kamuli era nawe bwe kubadde waliwo omusajja abadde ayimukidde mu disitulikiti y'Abendi oyo bamukubye emiggo wenjogera nga atuusiddwa mu katukulu ka poliisi eye Kamuli ate nga ne mu disitulikiti ey'Buyende ku kyalo Imeri nawe abaddewo obubbi mu kiro ekikese ky'olwaleero ebakutte ababbi ab'ente babadde basatu babadde bagezaako okutambuza ente z'abantu abo ne bakwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka eyali oba ssentebe wa disitulikiti eno ey'Buyende omukulu Mangalanya Kalifu yavumiridde ebikolwa eby'obubbi era n'agamba nti tagenda kukikiriza mpaka nga ekisanja kye kiweddeko era agambye nti ng'abantu oba nabo bakyamuteekamu obwesige okubeera omukulembeze wa disitulikiti eno wakulwa n'amasajja okulaba nga ebyobubbi bukwatibwa ku nkoona naye nga mmaliriza amyukaka omu disitulikiti ejinja omukulu malonda weseini asiimye nnyo abakulembeze aba disitulikiti ejinja n'agamba nti kino ekintu kikoze bulungi enkwatagana mu by'obufuzi gyasanze mu disitulikiti ejinja era wabaddewo amankyolo emabega awo nti teyinza kuzza mabega disitulikiti yejinja madamu Sakra nsaba mukiru gest ndi mubitundu ebyokakirano tulinda dokita tulinda minisita w'ensonga z'ebyobulamu ow'eggwanga alabika nga asobola okutuuka ekakirano atongoze oba agulewo eddwaliro lino mu butongole amanya zaalamazani olutu sigala nga aweereza eggwanga
1: Ok, tuyanza nyo alamanzani orudo alimubitundu. Ebi busoka tujakuwa tenako, tugafuna mwujufu, aga gendo kufate mkutongoza etualiro elio. Atenga tuyange deo watu na mauli ya malala, polisi wano mkampala, etandi sato kunonyeleza kutemu ili akulitua, wali akulibwa, wali ili ku BMK Plaza wano mkampala. Na kuzoma zari kumi, umwezu guna gunyini, ilanga chiga ambiwanti, wali wa ate obutakanya wakati uo mkumi. Sako no mutembeyi era nga kigambibwa nti ano omuyajja omukuumi watyo yasobola okufumita omutembeyi ono ekintu ekyamujja mu bulamu bw'ensi kati amyuka omugezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Luko Esigire ategeezezza nti okunoonyereza kwatandise era nga ono ategerekeseko nga Ian Mugisha omukuumi yasobodde okubate ng'akwatibwa ng'okunoonyereza we kugenda maaso gwo omulambo ogw'omuntu ogw'omutembeyi ogwatiddwa gwasobodde okutwalibwa waliri ku ddwaliro lya KCCA okusobola ate okulaba nga abagwekebeja katufuneko ku amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Luko Esigire bwatyo ng'ate ayogera ku ttemu lino
2: Poliisi wa SPS Kampala etandise okunoonyereza ku ttemu eryaliwo ennaku z'omwezi kumi nga kigambibwa kusaana nga kumi eza kawungeezi obwezi olweggulo ku mu ground floor ya BMK Plaza waliwo obutakanya obwabalukawo mu masekati ga asikali akuma ekizimbe n'omutembeeyi ekigambibwa asikali ono Ian Mugisha owa security group rather owa security 2000 eno kampuni gy'akoleramu yategeeza omutembeeyi ono okuva mu kizimbe babalukawo obutakkaanya ne batandika okuwanyisiganya ebigambo ekyaddirira sikaali ono okwata kiso kukifumita mutembeeyi mu kifuba ono yagwa wansi era n'afiirawo omubiri gwe gwaggibwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago gye bali mu kugwekenneenyeza okumanya ebisago ebyamuviirako okufa ebiyinza okuyamba mu kunoonyereza ekiso ekigambye okuba nti no kyekyakozesebwa nakyo twakizudde ng'ekizibiti era nga kawefuo ku mbeera eno eyaliwo atandise okuba nti tutaddewo kawefuo okunoonyereza ku mbeera eno eyaliwo era tujja bba tubategeeza abaana abawaliwo ekipi ekizuuse
1: ate nga tuyongedeera n'amawuli amalala omuntu omu akubiddwa essasi n'afa poliisi webadde egumbulula abatuuze abadde baagala okugajambula abateeberezebwa okwenyigira mu kutemula abafumbo mu disitulikiti ey'ekyegegwa afudde ye Emmanuel Tumuhaire ng'ono afiiridde mu ddwaliro gy'abadde ate atuseddwa okufuna obujjanjabi poliisi okuwalirizibwa okuba ebyasi ebadde egezaako okutangira okutwalira amateeka mu ngalo era oluvannyuma bebadde enoonya esobodde okubate nga ebakwata bino no bikakasiddwa omwogezi wa poliisi mu bitundu by'ekyegegwa Vincent Twesige era bwakyo ategeezezza nti abafumbo bano abattibwa kuliko Ismail Altuha ne Aisha Nasoro era ng'okunoonyereza

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva kusawa munana paka sawa mwenda ezemi sana tuninga uwagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spiral Abukurira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Kano kekasera aka program yo abachala bazira chitufu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wano ku Pal FM.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh osibye chana mulonje 10 de kumukutu okachikumu musamba kutonyeza muenda Pal FM ekula eri omuntu wabulijjo Sianze nkola msako nekira msisingira ddala okuba ekyekitiibwa nsasira kuba nafa abalwadde nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasuuse abantu balwadde ayinza okuba nga tali ku ndiri naye ngaali awo ayina pressure ayina sukaali alina ebimuluma naye nga tebimuteeka ku ndiri naye nga bambi alumizibwa nga mukosefu mwattu nkusaasiddeko nnyo era nsaba Allah ekitiibwa akuwe shifa otambula nalwo abantu batambula n'ebibaluma Bambi mbasabira ate abalwadde abali ku ndiri nsaba Allah ekitiibwa era bawe shifa basuuse ojja kuwona teweraliikirira awali Mungu tewali nsonga erema bamugumu nti Allah ajja kubanga akuwonya abafiiriddwa neyongera okubanyweza nti mugume temulasana temuwanjaga bigambo bingi naawe kennyini olunaku lujja kukyenkyanga naawe ofuuse ng'oyo tusabire bannaffe ate twongere okulongoosa eri Allah subhanahu wa ta'ala Dhuhuri kansubire ewedde omulungi ali nange era agenda okutambula nange. Banaffe abali emitala w'amayanja mbagala nnyo mmwe bali kubanga mutumbula mmwe bali kubanga muwuliriza abajjaguza naffe amazaalibwa agapale FM bambi mmwe bali tusiima bwongera tusiima byansuso mmwe bali nnyo mmwe balire ddala. Professor Banisudu Senyonjo, Moise Rukaka, Moses Chaze, Haji ni Hajat Kasoma, Mwami Usama Igamanyi, Eva Mubako, Ngamutu Mbude, Pal FM. Banange, special thanks goes to Mchala, Aisha, Mubende, Bambi Tweyanziza message ya Tuse, Barakallahu Fik, Webali kwa Gala Pal Family, Tweyanziza Nyo, Hajat Aisha, Mubende, Oibera Mbitundu Bibiri, Mubende, Ne Kampala, Bambi webale nyo, webalire dala, omukama Katonda akuongere mosera. Webali kutuwa gala lila, nafe tuku kakasa, tuku agala ne, nsaba nkulaweko. Nsaba Aisha nkulaweko, wale kubo mtiala omlonje. Ero nakolo alero, Aisha eragwe nina. Manyago ga Aisha agundoza gali mwoche nkizo. Anyway, tuja kubitegera mpola mpola. Binti ya mazo kubanga kalide. Emabega we mzindalo ja Radio Pal yani bwe ngamba binti oyongerako binti Amiri oyongerako bongezi nti Amiri muwala wa Amiri yamaze do kubanga kalide abera Aisha binti Amiri Mami Smile tu amaze kubanga kalide emabega we mzindalo ja Radio Pal kiriza akulamuseko nalulunji
5: na alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
5: naam mwenna mwenna abawuliriza bannange Pearl of Africa abaluddeko abachali abapya ababadde batambuddemu abasama abayingiddewo nga bulijjo mutuulira bweru nenga abamu batandise okuyingirawo wano naye ng'ogandi ku Pearl Festival bannange nsanyuse nnyo okubawuliza era nebaza Allah asobozeseza olunaku olwaleero okubeera emabega w'emizindalo gya Pearl of Africa okubeera nga tubatuusaako ebyo bye tulina okweyigirizaako n'okujjukira mu kaseera kano naddala mu pulogulaamu yaffe eno eŋŋanzi
4: mwana gw'oli otya
5: alhamdulillah mukwano gye ndi
4: onyiridde nnyo n'oyitawo
5: Allahu akibar Allahu akibar
4: Allahu
5: akibar Autuongera kwa ntuga masha Allah la kuwata ila billah
4: hey. Olabo mfurud
5: mkufurud
4: ali wakena magamati bantendanga kubaira malea yerino oli mfurire waida wansuna ayo vana
5: kati atawo nondekera ddala
4: omuganda omusoga okimanyi nga musobola okunywanga omusoga anyumya lusoga nga nomuganda anyumya luganda naye nga mwetegeera
5: ne mwetegeera
4: atutandike tandika olusoga
5: kodeyo
4: jendi
5: abe waimwe
4: balungi bakutumidde
5: Mama mulungi
4: jali mulu ane yali mwebirwadde bakadde abo bamanyi
5: ako bachi
4: talina bigambo mwatu waludde kula bako Mwana gwe joli.
5: Jenja alhamdulillah
4: mwana. Eta tulogede. Pache tuweuliza.
5: Tuweuliza bulungi.
4: Bulungi nyo.
5: Elaba soga ansa bate mundianga kemmeri.
4: Ulumani.
5: Allah. Anti kati wali na teto, luve na teta. Oze vya lobili inga bisatu wa ugo ingi de wali mkuna.
4: Jinja. Teche neu chenche nalaba ya bugeriri. Sulo lulugo ya zarod.
5: Yiga ya zarod.
4: United Nations.
5: Aha.
4: Mawanga magati. Oja kusanga omunyoli asisi dawo.
5: Ala ngoloza bugerere bunyoli.
4: Hey.
5: Osanga omudama.
4: Ah.
5: Banango lemina kuchikiri.
4: Etiene detie mabel. Omugisu na yewali awo.
5: Ala
4: kajatu omugisu. Atote ya kadekwe itamuganda asura
5: hama kuna. Kama huwagasila noloza anti boba hakulachi. Mugisu.
4: Ditule mu beautiful hills of Mbali.
5: Aha.
4: Mountain gona wa.
5: Kati oloza tetuaya ambibu hafe. Okubela anga tulinamwe nimiye zezenja uluminga mikabondo wekali. Oloza we wawo. Katuli gendo okubatu ukamweyo. Nga fenu batu sambo
4: nga kodda. Gasira kuma gari. Makuwagari.
5: Gasira.
4: Aha.
5: Kama tofu wa lile kuma tofu muti magwa holera.
4: Kumuoyo.
5: Kumuoyo.
4: Si muti
5: makari hawa yukua holera.
4: Ewe. Kumuoyo kwa tereri.
5: Okay.
4: Kama rofu.
5: Kamarofu. Sosi amatofu. Kati ogedde nnyo mu Luganda.
4: Kati olugisu. Mulimu olungoko. Kati goyogera lungoko. Olusokerwako. Kati waliwo Oluganda abeebuddu n'abaawa.
5: Era n'abeebugerere.
4: Amasaza gaweno gamanyi. Eriye buddu, eriye singa, eriye kooti. Oli Muganda waawa. Nze nga manya.
5: Eriye bugerere, si saza.
4: Nalyo gye liri saza.
5: Siri.
4: Saza lya beene.
5: Wali kusezibwa omanya obulungi.
4: Otya nno.
5: Alhamdulillah mukwano gyendi. Ndi bulungi mpozi bwe.
4: Muda mrefu, tujaonana, lakini Mungu alhamdulillah.
5: Sasa kabisa. Kabisa.
4: Jobulidde.
5: Alhamdulillah je bali ndi bulungi. Nawe jobulidde. Naye munange nawe nnonyirira.
4: Andi mulonzi.
5: Alhamdulillah. Abalungi bangi.
4: Lwakuba ebifaananyi binvuma.
5: Abalungi bangi.
4: Naye bonda baba otu with your naked eyes. Kyaganti kikazi no kino. Singa kibadde kya 14.
5: Wala naye ate ogifaanana.
4: Kinyuma okulya bwairu.
5: Oli agamba. Abalungi bangi nayo osuse kuki?
4: Abatombeza malala ndeka.
5: Masha Allah.
4: Nze kasitonda bako vote with your naked eyes. Ebifaananyi birimba. Naye nze ndi ate Aisha yayitirire Muganda wano. Oli mu Westerner.
5: Nze.
4: Omanyi kati amannya gatubuzaabuza wano.
5: Ne bakuyita Namubiru.
4: Nenga. Accent. Orota.
5: Naye nze kati bwe njogera naawe okuva lwe natandise. Ompuliramu omufaraso. Olulimi olu
4: wana beyo mwana wano ngalimu ara nenga wabayogera Oluganda ara tejja
5: nga tejja
4: kakati omugenyi gwina kyazizza neggulo mukyala mmande yabadde ayogera Oluganda nenga oyinza okumanya nti weeri
5: kati muna ate abansitula ne banteeka eri aga naawe ate muleke kwesiba nnyo eno
4: ebuganda nti ebuganda tewali bakazi balungi nga
5: Abalungi tusibuka mu Buganda
4: wa. Ano. Bene magulu nyondo tukusamwe titiba. tusome
5: alhamdulillah bakwana bali eyo chemanyi mumaze okwetereza ako ketusoka wako kabaka akubaita yo abadaya nika mulundi gwogusemba yo oyanike ndero nozoze ncha otule bulungi nyo kupala abadacha ataddemo obutunguru osudde mmango nyanya no sura mwa webifi no bikako kati ako keka soka wonga bwe tubalinda ko tubalinda ko chemanyi kati mwena mwena muvudeje mubadde mugantya ah tugenda kusoma ko nabana abo buwala bano masha Allah kubanga abana abo buwala bano kyenda singo bategera ko siyati ne ne na
4: Aisha na Luluji mami smell too
5: black beauty ne brown beauty
4: na yeka tufana tuli ba brown
5: tufana gana
4: Aisha ate yes. Wabisi zalo
5: Allah
4: oti babo tibi baba
5: Allah alhamdulillah kakati abantu bana ababiri bemuuliddeko beba singo okwagala ennyo abachalo okuba obulungi beba singo okwagala ennyo abachalo okuba mirembe beba singo okwagala ennyo abachalo okuba okubako ne sente ndozera je mirembe
4: babeko
5: ne sente babere obulungi babere makagaabwe nga batebenkedde n'abaami baabwe
4: basima nnyo abamanyo omuwendo gw'omukyala abamanyo omuwendo gw'omwana omuwala nga tolina ky'omumanyiiko nga tomanyi nti tomwagala wabula nga your just friends neno gamba nti sumi asia
5: kituufu
4: bambi ekkumiriiryo barakallahu fik
5: atuba abakikola bamulembe
4: odda wali ku musalo noga nti ya allah ekitonde kyo kino kirinyisa amadaala kiyinji walize maali
5: tuogere linya lya rafi wabagwa musituzi wa dahara ya rafi ya muizu
4: muizu ni rafi unogamati Allah basitula madala
5: munanga gomanye chintu
4: surprise ezo
5: omuntu okuyiyanga tomusabye wallahi eche chintu cha bei kati na abami bafe chemba gamba abali ku mukutu guno abali ku Pearl of Africa nga bajiwudiriza olaba omuntu asima muntu nga tamulabye nako na ulire sanyo watagwe ku mwana w'obuwala gwe wajja ebugerere gwe wajja embale nojomo
4: ezo ziri cool ezo kuri kutobuza obulungi
5: n'esezibwa
4: nalungi
5: n'esezibwa
4: n'ekitundu atenga ali kumpi ne Nairo
5: ngali kumpi ne Nairo
4: n'ekitundu okutambula paka ludda wa
5: paka uyo misiri
4: Obwomujana
5: obwomujana
4: obwomuga gwabogera ko
5: nando korera research buli wano mu Uganda
4: le paro ba Afrika
5: wale mpeo zibafua ko ne babeyo ne balumba site kati abami bakwano baffe mbabulira ngo yino omukyala afana na bwati oba nawo uwoje wa mujana omuteeka waka bannange kigambo kuyiya chigambo kuyiya bu surprise owa tena abasinga balooza surprise kutwala mukyala
4: au tenzo obulamu nabo bokubangula
5: anti nange chemvudde ko kugamba chebayita akalabo mungu yakalunga mu ebirungo byako wachitiba nabiyo na Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye yakogerako nagama anti tahadu tahabu mutoneraganenge obulabo mugenda kwagalana nnyo ndoza kafuru okutona obulabo ye yabitugamba ebigambo ebi ombaka sallallahu alayhi wa sallam yali atona obulabo ombaka sallallahu alayhi wa sallam yali ategera kyebayita omuntu
4: baba
5: yali ategera kyebayita omuntu yali asasira
4: yali ayina bali batuwadde kubirabo bannange twe mwebali
5: yali ampadde kalabo nange ngoli eyo mukwano
4: omanyi waliwo omuntu gwekola naye senga nantume oyo yagenda nachogera mungere endala naye kanchiaringe ko na papa
5: naam
4: ye yachogera bubi naye nze buli yali ampadde ko kukirabo tata mama nkuagala sutati sinza kubamenya abana abo bwala bayitirivu
5: era
4: eh kansasire ko zaina bumujuza afiridwa jajawe
5: ina ila ila jiu
4: oyo mwana mwomola agenze Mariam Sultan sikwera bidedia
5: sasira msonyo byamso
4: mama rahim salama yemenye bani nze ndeke bani Mwese rukaka
5: Allahu akbar
4: Mwese cheze tubatumide abawo na tubatumide
5: mwen maha Moses
4: rukaka na tuna yagamba mwatumide omanyi yali mo embera ye yowasenga kola naye kuba oyo mama wange tajja kunyiga yagamba ntumira buli musajja ine yali ayise ko mu lugudo lwange Nengamba ya Rabbi.
5: Subhanallah.
4: Oyo ya kubawa ebigambo.
5: Oyo bwati era.
4: Nyenga Justine nanti. Na efe ule yali atuwateka kalabo.
5: Fetu gamba ebirabo. Oli yali akuyirizayo oli akuwadde katambala oli akuwadde.

0: kulwa Allah newe kuuma kulwa Allah no gama nti ndabika bulungi ndi kimyula naye genda na buli muntu
1: yena yajja mya
0: kanewe kitibwa mu basiyati bwange kanewe kitibwa mu Aisha
1: bwange ngera bwe kiri
0: ngera bwe kiri no gamba sigenda kugatta ku Katonda wange mwagala nnyo
1: ndu billahi
0: billahi ereze Allah wange mu bomu bwe
1: Gabri mbele yone kutuka ko Allah
0: ya gama anti Allah kwa ya galo mwana adamu ahita malaika Jibrilu na mgama anti owange Jibrilu omudu siyati mwagala nyo
1: alhamdulillah
0: omudu Aisha mwagala nyo na webo novo nga goji ojisome labalalo ne kubila kechicho omudu Aisha mwagala nyo
1: Oh, you get the move of yaw.
0: You get the move of yaw.
1: Never loans.
0: Cutting on bang. Oh, that's okay. Say ye manya jabu yongerako omuddu siyati mwagala nyo omuddu Aisha mwagala nyo na gamba Jibrilu nti omuddu oyo okumanya mwagala nyo nawe njagala omwagale kati olaba order from above malaika Jibrilu Allah bwamala okujitegeeza nti omuddu gundi mwagala nyo malaika etegeeza ebitonde byo Edoboze likola wabula nti fete tuliwulira. Negama nti bannange bitonde mwemwena. Allah yagadde nnyo omuddu siyati Allah yagadde omuddu Aisha. Amwagala era nange Allah ngambye mwagale era mwagala namwe mumwagale. Allah alagira Jibrilu Jibrilu neragira ebitonde byonna. Mwana watu kigambibwa nti ebitonde byonna Allah bwabange edoboozi lize Jibrilu abigambye. Omwana adamu tasobola kuwulira ddoboozi malaika Jibrilu yangambye njagale nnyo.
1: Asiya.
0: Asiya.
1: Njagale nnyo Aisha. Yanga,
0: wabula atandika kuwulira mukwano mungi mutima gwe.
1: Yetulina eri abawuliriza
0: bafu. Kusekera nga abawuliriza Paul of Africa bonna kati bali kuna abalala nibatambula ne radio bwabo.
1: Ate era nina ne kana akagamba.
0: Nze nga nteeka ko.
1: Kakati mchala Aisha emubende nga tabeera wano Kampala. Obubaka yabulekedde hood.
0: Naga
1: nti mami Smairo
0: message.
1: Tuwane tujia kuzano birthday ya Pala FM Uwaka special Nebuja nebanganti mami Smairo yongi lukulia lunch yongi lukulia cake
0: Katini
1: Manange mwevale
0: Mwevale
1: bambi mkwana
0: Tuge nane tukula seminar Tuina seminar jetu wakule nansana Wananga baulidiza ba Pala of Africa Nansana Uwono manji nansana mnene muzibu
1: mnene.
0: Bahatege kali seminar ya lirine Nebalitege kumuwa kamuramba Mwevalitege
1: kaa
0: Bampita Bampita mnange banganti Mnange shami diyo je Kakati oluwai milida kwenti mkubuli Lakapo zinera bila no kunyumiza
1: Kwa mzikitu kwa feri
0: Oluwai milida kwenti nganti Bananga salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Naita yo mkadima umutono Mimba ganti amanya Horo yona ya yogela chino Mami smile
1: Masha Allah.
0: Ni mbuzama mismairo
1: wana alidawa.
0: Ni mbaganti, mwante gera da. Wallahi tu kwa gale ranze wengu uli danze mdia. Omuchara yali mkulukulu bambi. Yatambulanga kutamie tu kutamie na
1: mungu.
0: Na wakati mumu somo ngantandi so kusomesa bambi ya jemi sinde wendi. Na ngamba so konde kenkuwe kuhaga. Wizo gena na njuya. Mbate ngankuli la kuparo. Na yu kwa gala lila. Katiolabe bitonde ebi kwa gala. Angatu ya chumaze mungu. Na ebi kwa gade kuluwa Allah. Kati Allah bwati alagira Jibrilu agamba nti Allah yagadde omuddu gundi mumwagale kigambibwa nti buli kitonde kitandika nga ne bwobo linya bulinya taxi gwasisinkanye nakati ebannange hajati obanze kankuvire ku dirisa gwetuula wano
1: banaiva ku
0: speedi tamanyi lwacha kwagadde avuddeyo ku dirisa tenga mchala munno ngomulabange yandibadde yeraga
1: ndana kino kyenjagala ogamba abawuliriza bapa givers never lack Oba kanchiganda wazenti anti kale abasaddas buliwogava tojja kubulirwa
0: tasobola kubulirwa
1: bulirona aita mukubo no sango enkonge no manya anti kino kigenda kukuba abantu
0: kanchijjo
1: no kijjawo bulirona oyamba omuntu lilla omumanyi tomumanyi mwetavu akasera kali munobera no mutima ogusasira na obulamu bwe dunia no bujja kwangu
0: na
1: No ya waliwa abantu nga ulira buulizi omugenyi wano ku Pal yeah, ne kanko gere kano waliwa abasomesa bange
0: naam
1: waliwa abantu bali eyo aulira buulizi nti gundi

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Boom chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pikipiki, smartphone, kwesa ne free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Tuyina okukola kyangu nnyo, gula buguza chupa eya Rock Boom oba Silverback energy drink. Kibira wansi wakasanikira kyolabayo kyowangula. Abawanguzi abanaawangula echupa za Rock Boom, ekyokunywa kyo kyowangudde osobola okukijja ku dduuka lyonna erikuli okumpi oba okube ku 0800 299 008. Rock Boom tanywebwa baana bato, abakyala ab'embuto, abayonsa kwosa n'ab'emibiri egitakolagana na caffeine.
3: Ebula bulwadde bwa namuzisa butira mu kaseera akatono ennyo naye ate busobola okwewalibwa. Buno wammanga bwe bubonero bwa Ebola: omutwe oguluma, okuva omusaayi mu maaso, mu nnyindo, mu bibuno, mu matu, emabega ne mu bitundu eby'ekyama, okusesema omusaayi, ennyingo eziruma, nakanyama n'omusulo okukendeera. Bw'abeerawo omuntu yenna ali mu mbeera efaananako bw'etyo, teweerabira okutegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi. Okumanya ebisingawo, sindika message ey'obwereere ku U-Report ku 850 oba kuba ku ssimu ey'obwereere ku 0800 100 06. Buno obubaka bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
4: Musawa birizo kabuli lunako Monday to Friday okuva kusawa nya okutoka kusawa mukaga zikumala okukusunsulira amawulire ne tugasindija ate ne tugakutuusako nga kakyayosa mu program The Inside Story. Ensonga ey'omunda wano wennyini n'okwetoolola ensi yonna.
5: People are playing around. You have no right even to abuse me. You have no right. No right. You have no right. You have no right. Okumbogorera ombogorera kulwaki?
4: Inside Story nga tukozesa enswera yaffe.
6: We were very successful military power like nobody's ever
4: abasasi baffe saako n'ensonda ezesigika ez'amawulire tukwetoolooza ensi yonna. The Inside Story
7: eggwanga lya Iran teryagala kumanya ku nsonga ezakagolomolo. Amerika abuuza Iran lwaki ogaana amaato okuyita, olwaki ogaana emmere okuyita mu kagolomolo nga tetwakkaanya. Iran agamba saagala kumanya akagolomolo ke kange, kyokka balina endagaano.
4: Program The Inside Story buli lwa Monday okutuuka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ez'emisana. Beerako, tovaako, kenkuka ate ramanya.
2: Mega Sabia Seminar esonze mwaka gwa 2026. Aba Islamic Theology Teachers Training Program natebategeeza amasomero gonna agagoberera Uganda Quran School Association na bonna abandyetaaza okwetaba mu seminar ey'abaana abali mu kibiina ky'omusanvu ku saidi y'eddiini oba kiyite Sabia, nga yakubawo ku lwomukaaga nga 18 omwezi ogw'omusanvu okwetaba mu seminar eno kwa 1,100 zokka, nga yakuyindira ku Mbogo High Secondary School e Kawempe Tula okuva ku mwe yokumacha okutuuka kusawa 11 za kaungezi. Na bino bikulu abaneetabamu okwewandisa kukomanga 15 gw'omusanvu, okubirizibwa okuteekerateekera abaana ekyenkya n'ekyemisana. Abasomesa abanaawerekera ku baana tebasukka babiri, okumanya ebisingawo okubira abateesiteesi ku 0782 86 86 87 oba ku 0703 333 798. Ewagiddwa Mbogo High Secondary School, Paladism Social Justice and Development, Codelink Africa, Alhadiya Islamic Junior School, Kusane Ibn Kathir Islamic Secondary School, Ebuwambo Katade.
8: Ha, nebale mbamsima. Nkweba zanti webali nyo, webali redala. Iyo na Josin Zero kubango tumbude mkutugo muganzi ugachikumu msambu aktoezi mwenda. Opal FM hekula erio muntu wa ulijo. Ziri asatu matano ziganyo sawo msambu. Sola Eji. Solar Edge Solution amasanze gwegabaga kusumbuwa mwana tutota wana genda mubanda fe aba Solar Edge Solution bakulete dezi solar ezo mulembe amasanze goga manafu ga kutawanya gwechokola bachalireko mwaba Solar Edge Solution ajja kubanga ofunye ansa basangi bacha dondo gayaza road kutatalo petrol station ne Masaka mu town we bali. Esimu yabwe eri 0 7 7 7 8 8 2 5 5 oba noti 3 9 3 10 3 9 4 bebanafe aba all solar edge solution Islamic University female campus e Kabuja Ononya University ekula kulanya bachala na dala mu byenjigiriza Islamic University in Uganda female campus e Kabuja etegeza nti wewa okuwandi okwewandisa mu masomo okwewandisa mu masomo kwa July ni August kwatandika da eranga osobola okulondako mu masomo gaffe omuli okusoma ebyobusawo amateeka management studies obusomesa ebyamawulire n'omusomo gwa science ezimba ebiseera byebyo mu maaso ng'otendekebwa n'essettendekero ebbangula abakugu mu byenjigiriza nebakugamba nti era tosubwa n'emisinde egyaba run for girl child egy'omulundi guno ogw'omukaaga nga abiri ujja kutandika nga abiri musanvu ogw'omwenda 2026 twegatteko naawe ogate tafaali ku baana abawala ku 0755720500 oba 0704 Nsambu mwenye kuminasatu nkaga mwenda. Wakiso mwuzili mje tupatuala vana mfeba verenga babangula Hajjati Amina na Chiganda kulindi lide. Itaku noti msambu, nsambu msambu, asatu msatu na mtano, vana utumsambu na mnana, nkaga na msatu na mtano. Mwana mtuwale kwa kiso mwuzili Mukare Enterprises Uganda Limited. Ebatu size bizimisi webiri kumulembe, sementi mitaimba mabanti tanka, basangwa kudika mprashidi hamis rode, usagabali next year masaka. Egayaza. Okumanya bisinga bali ku 0503 18 85 sembi ayo 0503 05 15 songa te House of Zakandi wa ku Uganda batugambe tujye mali ya fetu yambe ko banafa bataina mu asiri zinga ka center ko genda kaisa ku 0503 05 15 bano te 0505 15 19 House of Zakandi wa ku Uganda ebacho batugambe Fredausi jandi Umra Services, mwana tuwa kugamenti Umra bajisazeko. Nadalaba na soko kujeta nila. Mwana tuwe yunile, bajia kusahira kugenda gendero bukade butanu. Umra kwe wakaji nyumba yushiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basangu ofisi ya wesangiwe naka sero kulia na stiru and YouTube. Kusimu waliku 0703. Jana muenda chinana abiri musatu nga gugena ni manafa wa Frida Usija ni Umra Services. Songa mana batu gambi Mbako Rider and Retail Company Limited. Company yoke ya sigiko kutu sako ebyuma sako no kudabiriza. Bakutu sako services no wamanga bakuguza esi wa muno kukuno kuzikola service. Baina mainja agayambisi wa mkusala ebyuma netiles. Baina ebyuma ebikozesebwa mu kulongoosa baina ebintu ebikozesebwa mu masomero balina ebyuma ebikozesebwa mu office nga printer photocopy machine n'ebirala bingi abantu bano banoonyeze ku ssimu bali ku 0750 83 85 95 bano otu 78 83 85 95 nga gwe mwanatu obeera wa mulembe jangoyo ne silingi 12 ofuna akataba kana kuyambako edua zoka fetu akugambe togatta ku Mungu wenywereze ku Allah obeere mu Mungu akuwa abakwagala ennyo Elisha gwe musomo gwe tulina onako lwaleero omungu okuwa kusindikira oba Jubuliira kusindikira bamalayika nga lamulagidde abagenda okwagala biki byenteekeddwa okwenywezaako nsobole okubanga nange mbalibwa mwabo sibwe guli maama simbola
9: mkwano gwange tugambye mugundi mu hadithi jemba somedde kao nti OHTB Allah tabaraka wa taala bwayagala omuddu asindika Jibril alayhi salam namuga nti oyo mwagala nnyo Jibril alayhi salam netegeze bitonde byonna nebibanga bikwagala nnyo mwana watu olaba mbitonde bibagenda okusindikira nga bikwagala nnyo nga mwemuli n'omwami wo owawaka nga mwemuli omwami oyo mukumufuna ako omwami yanoonya abakyala ne bamulabira abawala nga 9 ku 14 naye nga atuuka n'awaka ne bafuna amasimu n'asooka ati asuula y'enkasi abanoonyereza ku famire zonna ne bazinoonyerezaako naye wallahi omuddu Katonda gwe yateekako obuganzi yamusanga ku kkubo nga akoya atudde na wabbali taina na sente zimwongerayo bwe yatunuulira ekitonde nagaja ati ng'oli wano ni hamu nange nkooyemu mbadde ngenda gindi naye siina sena nafuna ekisa ky'okuyamba omuntu ono lwaki simuyamba aye 15 kuva wano paka obeera wambeera saidi gindi bwebiti ne bwebiti bw'aba ayina emmotoka n'amutwala kumunanga wuli wavaawo obufumbo naye nga be bamulabiddeko obulabizi n'abalala yawangalako n'ababalala yasoma nabo wallahi nga tabatutte atuuse kwoli aliko okwagalwa kwa Allah. Allah mwagala nnyo akase ebitonde byonna bimwagale nga ne mu byakase mwemuli omwami we oba mwemuli omukyala gw'ogenda okuwasa naye nga tomanyi lwakyo n'oleeta omukyala abasajja asobola okubeera ng'alina abakyala basatu bana wallahi nga mukyala namba satu oba namba emu eyasookawo talina waddembu kano kaluluza simanyi kano kayaayaana simanyi kano kaki simanyi yafuwayo kamindi nga talina kye yali akoze naye ng'omusajja obulamu bwe bwonna ayagala omukazi mu bakazi abaana baayina era nga ne bajja be bonna bakimanyi nti ate kati ffe awali maama hindu tutawaana okwogera buli kimu maama era bwagende maka ajja kutuukira mu mahindu bw'aba yafunye emmaali atuukira mu mahindu bw'aba yakozebwa ati ng'oyo ye obuganzi Allah yamuteekako ekisa kye oba oli awo ng'omwami ono okwagala kwayina eri omukyalo ono naye alabiraawo ng'amwagala nnyo nnyo nnyo atebenkera nnyo ng'amulabyeko ne bw'aba avaawo akati ayagala aveewo kati otambula olagawo ebbuba liringa ebbuba ne bw'aba taliwagawo akiribeera waawo awaka saagala ŋŋenze safari naye tova awaka waakiri mukubeera awaka watebenkerera ng'omukyalo oyo Allah yamuteekako ekisa kye Allah amwagala alina byakola Allah byayagala n'akaka ekitonde kino kimwagale era ekitonde okukwagala nonno ate tekikoma ku bitonde binnaffe nti muntu ku muntu Allah atuuka n'okukaka olw'okuba Jibuliru eyisizza eddoboozi nti bitonde mmwe mwagale nnyo omuddu gundi etuuka n'okubeera enkoko y'awaka ne yeegomba okubiika eggi lyayo oliryeko Allah wange omuddu wo gw'oyagala ono senga eggi lyange lino y'alirya ente amata agajivuddemu nga yeegomba oganyweko lwakuba nti byo tebyogera tekiyinza kukuga nti muddu gwe tukwagala nnyo olwakino na kino Allah akaka ebitonde bibeere nga byagala nnyo omuntu gwe naali eyawuliriza biki by'oyina okukola Allah akwagale mu kisookera ddala mu by'oyina okukola Allah akwagale kwe kubeera n'ettakuwa mu mutima gwo okutya Katonda wo ng'omutya Allah wo si kumutya nga bwe tutya omusezi
8: omusota
9: si kutya nga bw'otya omusota nga bw'otya okugwa mu kinnya nga bw'otya ki wabula okutya Katonda wo mu mutima gwo ng'oga nti bwe nnaakola kino Katonda wange ajja
8: kuyiga
9: entyemu okutya okumuwa ekitiibwa nga kulimu obugonvu okugondera Katonda okuli mateeka ge yakugamba nti kino nkyagala omuntu akikoze aba ansanyusa n'okola omulimu ng'omanyi nti guno ngukola ku lwa Katonda wange asanyuke omwami wo gwe wafumbirwa omukyala wo gwe wawasa ng'omuyina olw'okuba omanyi nti eno ibada ya bufumbo bwe muyise obulungi agenda kusanyuka ate Allah wange agenda kusanyuka nnyo lwaki mpisizza bulungi ekitonde kye yampa okulera kati okutya Katonda wo tekitwala nti nno olina kubeera nga kusaala timunange eswala etuuse baazinyi kanfune wuzu tya oyo gw'olaba bannange tagwa swala gwe n'okolako ekyo kyokka n'oga nti nze Katonda wange mmanyi mmutya Katonda olina okumutya mu buli kyonna kye yakugamba okukola Katonda olina okumuwa ekitiibwa mu buli kyonna kati gwebeera n'okutyako Katonda wo omanye nti nno nina kuwangala bwe nti ne mukyala wange oba mukyala gwe nina kuwangala bwe nti n'omwami wange bwe nkola kino ne kinyiiza omwami Allah ajja kunyiigira olaba mu bakyala abawa ekitiibwa Nabbi na Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayina omukyala gwe yali ayagala okuwasa nga bbaawo amaze okufa story ngenda giyita mu brief ntero gyogera wano naye omukyala gwe yali ayagala okuwasa omwami bw'amala okufa idda eweddeko Nabbi yasindika basahaba bagende bamuwase naye buli gwe yasindikangayo ng'omukyala agaana Nabbi n'agendayo yamuwase omukyala mu nsonga ze ze yawa era yali yeewoma okufumbirwa Nabbi naye ndowooza ekyo kya butonde nga we mumanyi era tetumala gakkiririzaawo wadde ŋŋamba nnakugudde dda tusooka ne twetoloola ne twesunyasunya obusubi mukimanyi ekyo kya butonde mutulekangako oga nti munange mutegedde naye naffe nja kukozesa ekigambo ekiga nti naffe tukubwa nga nabo wetuva kuba
8: lindako Oizo bera wa msaja na kukuba na mwe gomba.
9: Nyo.
8: Eh?
9: Chabu tonde.
8: Eh.
9: Okuja kori agama anti yeti ya tonde wa utonde wa. Ateta liyo.
8: Na we gwanyizo msaja.
9: E chobu tonde. Na
10: chotela chila baku mwenye na zo mulonze.
9: Eh.
10: Ahmed Sulaiman Chayune.
9: Eh.
10: Acha, acha, acha. Kazi bekoza.
9: Uh-huh.
10: Uliwune ya mwa iliza.
9: Hmm.
10: Kukusangone kujana honga gunene. Uli chaka. Anza seka chayune ya ngabi. Bakazi mbo mleka ukwe tunga kumwane umule nzoyo mfumbo.
9: Kanange.
10: Uli de kutubala mula. Uli de. Seka wange ya ngabi.
9: Omanyanti na iwa itibida nye mpisa.
10: Ahmed.
9: Ya itibida nye mpisa.
10: Ya itibida nye mpaka.
9: Ya itibida nye obulunji. Ya itibida nye obu kwa atakona.
10: Kuta asaga.
9: Kubuli asaga nyo.
10: Is a man.
9: Fe, katimu no fe abayizi be. Manyize ndi muyizi we. Nomu kubashuyo kubanga. Somesa okumfuro wa she katibu no. Mwanyo
10: mbutu zaonyo. Ayonge deko bonge. Mzei Amir.
9: Sheikh Amir. Allah msasi ya msonyuli ya msonyawe. Kanti kati la mwanyo. Sheikh Amir. Allah msasi ya msonyuli ya msonyawe. Na yaba sajabu benku gamba nga
10: kwekuli imamu
9: cheyune.
10: Bakuonge demu.
9: Sibuli muntu omubugumie konti yali asobola obatu ula maso.
10: Hey.
9: Omazeka bugumizi wako bugumizi
10: wako hey, bati.
9: Eroku tuka kuprosese yo kubatu uka kumia kejebili. Jebatu kala katabari
10: okula
9: tugire. Tuwa mala kuita mitendera ja mite kongebili. Na yenga buli mutendera. Ino kusomo mwaka mlamba kwebili. Ne mukole ebibuzo ne basunsula. Ne mugenda kugwa kubili ne basunsula. Ne bali ukaba kusindikira imamu cheyune
10: Ahmed Sulaiman.
9: Sulaiman cheyune ne ba sheikh ba
10: basiyo kubane. Ne sheikh kutumide kona yawe awo ku Madina awo. Na yana yabu ko mulimu wangu kwa saganya.
9: Eh sheikh Salim Boso yabade
10: wange. Oyana yabu sajja. Mulaba ku mbaga ya Neema.
9: Mbaga ya Neema ali mbandi ya unga
10: tu. Tujaganya bazake tujagana.
9: Ukitegera.
10: Eh mukakam sheikh Sulaiman Boso. Babi tukutumide.
9: Bona sheikh Umar Siddiqui. Bona bo be basiyo kubali konko. Mkasera ako.
10: Na henda onze vila na vinte no kulumia wano. Avila Yasin chwewa. Hashehi Yasin.
9: Naam.
10: Oyo, siye mzatu andi azaz. Oyo, unu na yali na wino na ye msajja
9: mkakamu. Akati wengu nyumiza wa msajja ono wengu gamba. Nti, alhamdulillah.
10: Mungu ya mama wako tumidi. Amina makumbi.
9: Allah, oyo mama. Mama wangi. Achimanyi mwaga.
10: Alunga mia bulikasera.
9: Alunga mia.
10: Mia bulikasera
9: watu unga. Mwaga lenyaba.
10: Atunga mia bulikasera. Yukino kula asia. Message. Tatatatata.
9: Awe
10: kula awezemu. Mami tukutumide. Sisi tukutumide.
9: Kati. Bwenkudi dayo walitu. Bade kuchigamba anti. Allah akaka omuchala. Okubeera nga ayagala nnyo omwami we n'omwami ayagala nnyo omukyala oyinza okwekanga ng'ebyo byokola kasita otegeera nti mu kutya kwange Allah si swala yokka nti kaninde ramadhani bannange nze siryangamu abamu balondamu bino ebiri pointi nti kusaala kusiiba ezzaka mu maali awo ne baleberamu nk'abamu abalala hijja abalala naga tezinnawera naye nga zaatuuka dda abalala naye okusinga okusaala n'okusiiba abantu balowooza wadenga na gogega muku makubo agakulaga nti utya Allah nebaloze bakolebi ebibiri baba bamaze
10: mbo
9: kati omuchara nabera nga ganze nebikirira nze swala tempita ko kanesalira swala zange naye ngo omwami awakaya mufulo obulere tamwaula mukumulengeza mukola chi oba omwami
10: akawo mukama ko kamusembuka kati
9: chali na kawo mukama
10: gochimanye nti wali ya makabo ogeranga abayomba
9: webale nyo
10: ani asinga
9: ani asinga
10: omusajja bwaleta kino kiruma
9: atomukazi
10: naleta yete kirumira ddala omwami atomwami naleta ekikabiza ddala omukyala katato naleta ddala ekimuleta ettima
9: nino omukyala yagenze na ngamba shekati nkubulire omanya baba ziko okumpi be babaletera okululuma nzo wange kastanna tegera nti bomu walabula takola byoyagala munnange
10: ngache wanira
9: burungi nyo erabo yewanye yogedde bigambo bebe yabimaliriza ne muganda naye nsaba tuogeremu mukwano ndi mukwano gwo tuogeremu nakati ashekati nkubera manyo genda kunzi za mu mpisa naye nazikole banga Neje nakomo kole mpiso omusajja yanninyako na foto la gola boyo ngankaba kumachano olweggulu.
10: Akati
9: noyo ne chumai. Kati kemnazara abana bange babiri bwe batimba ina. Tacha asobola kungoba kubayagala nnyo abana. Twe twala nakedde musabula nze gola ba. Ansabula musabula, ansabula musabula, ansabula musabula.
10: Kati waliyo ne bando. Bachitute for granted.
9: Mm.
10: Ngo mchala ya yogera kona atuka wakolachi na sigala kula babulabi. Musajja gwe ekitibwa toja chifuna.
9: Toja chifuna.
10: Eroja kuba wawansi eri mchala uwe.
9: Sengo mchala aliga amanti kati nasala
10: uwe. Kubanga wali uwe mwami inga ya chigambo kuleka sente za mmeri waka. Aja tiaia. Manyati bulirono sulo buvunanyizibwa ne bana kulaba ngo yamba de mpale.
9: Ine
10: bakuwe bitiba ona kulaba
9: bulo ona agenda kulengeza.
10: Iferavu ya feva mukutula bilira na mukutua. Awe respect nentegeka akatunda nga manyinto jja. Naye wana wena kitegeka nga ntumtima gwange gwagala akatunda sagala kwerumya era sitiru nja kusigala nga kulaba bulo.
9: Ono
10: ngamba ki?
9: Ochitegera.
10: Oshegede. Mugeze ko tugambe bugambi nti teziriwo naye nga obooli na wetika obuvunanyizibwa waliyo abaami nga bo baliya kuva ku mmandi tamanyi mmere omukazi asente azijjawa alya buli taleka za ku meeza walekawo omutwalo ezo zijja kukola omwaka oba myezi mukaaga omutwalo ogwo gwaba sikulekera bano sente bwagula yakasawo ka kiro nga abiri ak'omuceere ogwomwaka buli olusagulaana omuceere sigulaana emmere sigula buwunga ekyo
9: kyenkugamba okiwulira kwe kutya Katonda kati oyo okutya kwe Katonda kuba kugenze mu bintu bya njawulo buli musajja yenna awuliriza mukwano gwange ng'oli ku Pearl of Africa kye bayita okufuna ekitiibwa mu maka ne Allah akuwoowa ekitiibwa ye mukyala ye musajja ng'olaga obusajja waka ku mukyala wo. Laga omukyala nti ebintu ebisinga ebizito omuyambako. Leka kuddira eri abaami bambi nga bafuna abakyala manya abakyala tuli banjawulo. Eriyo omukyala alina ekiduuka kye mwakeedi. Eriyo omukyala alina hardware yayo ku kyalo. Eyina omukyala alina supermarket nga mwakola. Kati omukyala oyo omwami n'amwegomba n'amuwowa. Agenda kuddira omwana w'abandi gwaleese nga ye muto. Nga ye takola. Gugu atunulidde. Olwokuba eri ofuna ekyobwerere oli mwakkiriziganya. Buli mbeera yonna agikugondeza n'emitwalo ataano tigimwekubya mpi kuteekako mu nsawo otambule obeereko ng'omusajja aguze obuganzi ekitali kibi kwaba abakikola. Naye tunuulira ono atalina kyakola nga buvunaanyizibwa bwo kati ate abasajja abalala babatamwa butamwa naye nga yeyamuwasa yaayina okumukolera buli kimu omukyala bw'anaagaa nti mwami munange ebizigo byaweddewo naye bannange nkubulire guno omulembe omuteefeeko n'akazigo obuzigo n'okansaba kati mbuuzi onoonyumirwa ng'osanga nga we ekizigo eky'emitwalo etaano ng'omukazi takola naye nga tomanyi yakijje
10: akati gwokyali awo waliwo omusajja nga awangadde n'omukyala naye nga nnika ya madamu tagimanyi bura akaleega
9: nga akaleega kwoyogedde
10: takamanyi
9: yakoma bye yateeka mu keesi ng'agenda okumwanjula n'abuuza mwanyi mpazi mu keesi mubaamu
10: waliyo abo ababifuna kati waliwo ono omugigi gw'ova okwogerako asanze omukazi alina kiduuka kye alina bizinesi ye bagudde mu laavu abatalina mulimu omukazi n'agaa nti katuteekemu katunoonyeza tugufunye naye ng'omwami talikwata wadde olwatano aliwo omukyala yadde omutonerayo yadde akagatto
9: mukugulu
10: naye gwe mwami gwe baba baki nze nomba nkusinga sente naye ne bondetera shiti ey'ekikumi
9: kati mbadde ngendo
10: bagaanya kyonjagala
9: bannaffe be muzze mufuna abayina ku sente zaabwe munnanga omukyala ne bw'abanga ayina wali akakaddeke
10: nondetera ffene mulya
9: wali ayina ogenda noleeta kaffene buno bwe bapaakinga obulungi kalukumi nti hani muna mpisa kaffene kano kanyumidde
10: obusobozi bwontegeera nti
9: mukomya mwagala nnyo ffene yongerezaako obugambo bwe bukweyimirire ku ffene ekikajjo kya bitaano we bakitema ku kigaali kigule kisse mu kaveera akabbula kagenda ng'ozimbye ng'omusajja omugaye tisitaati omanyi lwaki nguza ekikajjo kino njagala osooka okiri okiwuliriza obuwomi bwakyo ojja kutegeera lwaki mu byonna nkugulidde kikajjo kati omukyala erongaga ti kitegeeza nninga kikajjo
10: kati na kano kankabawe abaami kongerera abo mu maka tolaba ng'ova kukola okomawo saawa emu kumi na bbiri mbutuufu okomyewo ewaka leero totuukira ku tv maama w'abaana aliriddawa si mufumbiro si wagazigazaawo
9: wagazi
10: oteekawo omukeeka ajja tuwafumbe ng'akuli wano kunyumie muofu kadda
9: kwaliti
10: time akata kuwendo omugayi kuyambe
9: kutula omufume mugayi nti mpo
10: kusalire kwa butungulu koneka tungulu chu
9: anya
10: fumba
9: hani nkubulire kusakola na ina jaja wangu mulindo za wa musanga yafa bana fetwake nanga yo nga jaja tufumbisa nange sa sayira wandai tata dadi sahibu Nga bali kuno bami baffe mweddala dirwe wasemba okunaabako ne mukyala wo
10: okunaabako
9: bunaabi
10: abaana mpozi basoma
9: tulina ebyo Allah biyafadhala nga balina amaka gaabwe abaana balina ekinaabiro kyabwe n'ebisenge byabwe nammwe mulina ekisenge kyammwe n'ekinaabiro kiri mu kisenge naye dirwe wasembayo ate mukyala gwe naawe
10: naye senga Aisha omwami aba akooye wanava mu kukola kasoke muwe akatunda nekyayi oba n'akaji tufumbe nga waumulako naomingira
9: okimanyi nti mukyala gwe naawe eyeekoza kati abaami abamu akuga nti amunaize nateekawo embeera naye ngaomukyala tanfaako
10: Aisha sibula tuve wano oluwozi lwakutte
9: biki byokola Allah nakuteeka mikwano gyo
10: tusinkane olwokubira olujja same time mubeere bulungi mweraba
11: alhamdulillahi rabbil alamin
12: Schools Grand Competition.

Chikwimu sanka tonyo se mwenda Pearl FM, yukula alio mtu wa bulijjo, assalamu alaikum, warahmatullahi, wabarakatuhu, wabauliza wafabalunji, tubabuzako, mwabali kwe kumira ku Pearl FM, yukula alio mtu wa bulijjo, programi wadibitia mu parliament, yukuse mwale kumpeoza Pearl. Omusirambogo na magembe joweli ya gimanya gange, ilangandi mzukulu wajaja kaira gajule atude mgulu. Program ya debita mparlament, vila u okuvila dala olunaku oramande, okutusa olunaku oroktano kuminemu, kukuminemu chitundu, tukuletida insongeze njaulu, ezibasifude mparlament. Olunaku ura kubili, inakuzo umwezi, zili kuminanya umwezi, ogomu sambu, tulimu mwaka, biri abiri mumkaga munange wenjogerera parliament w'olukiiko gwange olukulu lukyagendera ddala maaso era nga lutunuulira ensonga ez'enjawulo olunaku lubadde nno bize era nga bwe nabagambyeko olunaku olwegulo nti obukiiko bwa parliament bugenda kutuula leero butandike okakalabya emirimu gyabwo oluvannyuma lw'olunaku olwejjo okubuteekako ku order paper naye butasobola kutuula okubaako bye bakwasaganya kati nno olunaku olwaleero tulabye nga akakiiko ka parliament nengamba ngwiza kale ebimu ebirala bye tugenda okubanga tutunuulira mu programu yaffe ebibadde bitya mu parliament ensonga za eyali omubaka ow'e Butambala era nga yeyali ssentebe owakabondo kabaka ba parliament abava mu Buganda era nga yeyali ssentebe owakakiiko ka parliament akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwiwoomusolo kuyinza okuyita Park Central oba Public Accounts Committee Central. Nesonga endala nyingi zetugenda kubanga tutunulira ensonga y'eggaali y'omukka akabenje akagwawo sabiti ewedde ensonga eyo nayo ereeteddwa mu palamenti njogere ki ndekeki binjinji ebitunuuliddwa ebigenda maaso mu palamenti tubona kubanga tubitunulira mu programu yaffe bibadde bitya mu palamenti Sekre seyo tugende bukulu kulondoza njagala nkutandikira ddala okuvona kwa lutandise paka wetogerera wano wemba tandikira mu committee mu plenary oba mu lutula lwa lero imbamba vuze speed tusoke tugende ko eri obukiiko bwa parliament obubadde busubira okutulona ku lwa lero still butudde naye nga buno bubadde lero open nga bukirizibwamu bannamawulire na wankubadde nti babadde tebalina ba witness bagenda otandika kola nabo oba abajulizi okuva mu bitongole bya government ebyenjawulo okusinziira ku alipota oba reports ziba zireetebwa okuva wa saabalizo ebitabo bya government okutunuulira so no onakola lero tulabye nga akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu mu bitongole ebya government kuyinza okuyitako sase era nga kano kati saawa eno kakulibwa omubaka akikirira abantu be Kyaddondo East omukulu muwada nkunyingi munnange katudde ne kasisinkana ababaka abagenda kubanga batuula kakiikaako bakiraka abavunaanyizibwa ku kakiikaako ba officers bonna abavunaanyizibwa kakiikaako okutema empenda butya bwe bagenda kubanga batambuza akakiiko biki bye balina okutunuulira bye bagenda okusookerako era nga mubaddemu n'omumyuka wa kakiiko munne munnakibiina ekya NUP bonna ba NUP era nga naye mubaka akiikirira abantu b'ekira municipality omukulu George Musisi abo batudde n'ababaka bonna okubaganya okwogera ku nsonga ez'enjawulo tugenda tandika tutya tugenda kwasaganya tutya ensonga ez'enjawulo ako nno bwe kawedde tulabye nga n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu mu gavumenti ez'ebitundu kuyinza okuyita PAC, Local Government, wa Public Accounts Committee, Local Government, nga kano katunuulira emirimu mu gavumenti ez'ebitundu akakiiko kano kabadde kakwasaganya akakiiko kati omubaka ow'emikono omukyala
Namboze biti namboze bachirekenga ya kalimi tambo na ko katudeni kasisinka na ababaka ba parliament na mbatano. Juki la kachiko katulaka ababaka na mbatano. So kataba sisinka nyona kurali ronga kwekuli bakila kaba komiti abavu nani zi wakukula research okuno onyeleza. Nga na mba teme mpenda abutia ibagendo tambo zemide mjino michibi bagendo kutunu ulira. Singa obo uze chibuzo nga witness azali yao mkozi wa government aine simbi zaabu uzibwa uinza mubu uzote ya ngomu baka jukira intikati ababaka abapia bevanji so baba inosoka oba isa isa muko okwe walokole nsobi wali jukira vokole nsobi oba wera bisange njogere na kuzino weri eri ba witness abo ababa ze mukachiko ojja kutuuka olumirizo oli oli mubi mwabba sente za government nenga munange n'ebitabo biraga nti te okunonyereza kuchagenda maso sente ezo baine ngeri gye bazisaasaanyamu ng'ekyamazima gwe abakutte obubi ng'oba oli awo tewekkaanyiza bulungi alipoota eyasabalizo ebitabo bya government so ebyo webityo webitunuuliddwa kusaidi eyo ya kachiko akavunanizwa kukulondola emirimu mu government ezebitundu era kusinzira ku sentebe wako omukyala na namboze beti namboze bachireke ono agambye emirimu jabwe bagenda jitambuza bulungi eranga betegefu okusisinkana ba minister bano abajja abakalondebwa minister omubezi Justin Namere kosane minister omujuvu omukulu Baram Barugahare batunulire ku nsonga batunulire entambula y'emirimu mu government ezebitundu butyawe bagenda kubanga bazikwasaganya onono asabye babaka banne n'abagamba temutya temutya nabalabye mwajukira akakiikawo nga bwe nkugambye ababaka abapya bebanji kati abamu obedda bamutyane omutunulira maaso n'okwogera erinnyangu ulaba nukabannange kati ona nayimirira atya ku fulo ya parliament ababaka abayitirivu abali mu bitaano okwanja ensonga z'abalonzi be onono abagambye temutya mubere free okubanga tuddemu mu parliament erinnya lyange linzo banga deno okusinga nze emyaka gyemaze mu parliament naye mu mirimu tuba kyekimu tuba omuntu omu so saagala mweraliikirire muddaawo mugambe aye kati ono honorable Namboze ate we Namboze kino ekibuzo abagambye tutuule tukwatire wamu era no ono ababuulidde empagi ttaano kwe bagenda okutambuliza emirimu gy'akakiiko okuli okubanga banga baino kulokunonyereza nga tebanabako kubuuza bibuuzo bino ba witness abanaaletebwa abagambye mugenda sisinkana okusoomoozebwa okw'enjawulo okuviira ddala eri abakungu okuva eri gavumenti abo bennyini betugenda okubanga tukolako naye twewale okubateeka ku nnyingo basingisa emisango nga teginnabasinga tuleka abakola okunonyereza basooke bakola okunonyereza fogwaffe gwa ku kulondola mirimu gitambula gitya kubasuuza ebyebobolyawo emirimu egiba gitambudde obubi ensimbi ze bakozesa obubi nga tuli wamu n'abakungu abo ab'enjawulo wabula ffe tetulina right oba tetulina ddembe lyonna kugamba nti mwenno mwakola kino mwakola kiri ogwo omusango oba obwo buyinza tetubulina mu ngeri emu abagambye bagenda sanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mu mirimu gyabwe naye tebalina kulaba nkana tebalina kutya obuli bw'enguzi bugenda bulabikira nnyo mu bukiiko obwa parliament ate n'ekyewuunyisa nga bo bennyini obukiiko obulina okula ku nsonga ez'okulaba nga balwanisa obuli bw'enguzi obulabikira mu bitongole ebya gavumenti mwanattu abakungu bano abanoonyerezebwako ate bakwata ne bafuula akatambi mmwe abakulu oba babanoonyerezaako ababaka ku kakiiko kano ne babafuula okuba bali b'enguzi ng'ate era kituufu muba mujiridde bwe mubanga temwegendereza na nsonga ez'enjawulo ze mba mulina okutunuulira butya bwe muyinza okulya enguzi nga temumanyi nti babaliisizza enguzi bagenda kubayita ku bubaga obw'enjawulo
mungabu maniti mutaniso kuno njeneza oja kusanga kau osange sentebo lukachi kukale yene no mkulu mu government ezebi tundu nga muli na muno njeneza ko asabolo kuita kabaga obo kutualako auto sana chindi okwagala kugulira icho lunch okugulira mafuta no kukolako mukwano ogwenja ulo kumbe ye aseti nga chiri inti akuzibi omumwa kati go oyo abaku sisi nkanyenga kole debi echa mazima nawe kenyini obotia omutu nulizo weni ngomuteka kuninga butia insimbi wezalo wezasa asanizibwa mu office ye tijia chitio kubanga government mumbali ya mwaka gwemi insimbi government ye bitundu baji wa sente weziti chokate nimukomekereza nga office ya mwe temuyingiza kino temukoze kino temukoze kino okulonda kwa basente bekutuse nga mwe government ezebitundu abali mu bukulembeze abalino kwasaganya eddimu lino mukoze bitya mujja kalubirirwa abantu abo obatunulamu obalumiriza nokola omulimu omutuufu olw'okuba baamalada obasensera okubeetoloola n'obusente sente bwe bujja okubawa omu kayinza okulaba nga ye kamukolera kanji amafuta ago ekyenkya ekyemisana kacyayi obaka upkeep omuntu ng'obo abagambye muweewale nnyo tusigale nga tulubimu ate era tukwataganire ddala bulungi abukiiko bubeerako ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo newe tuba tutandise okwasaganya emirimu mu bukiiko buno tetutunuulira bibiina era saagala ogambe nti nze sigenda tuula kakiiko ako olw'okuba munakibiina kya NUP yaakatuddeko nno nze ni munakibiina kya NRM era omusaayi gwange gwa yero ne ssentebe wange omukulembeze w'eggwanga Kaguta Museveni akimanyi bulungi maama taata ani naani ffenna omusaayi gwaffe olulyo lwonna lwa NRM tandika ntya okutuula kakiiko akakubiriza omuntu okuva mu kibiina kya NUP amugambye munna abagambye ebyo tebikola wano mu parliamenti ebibiina byaffe tubibeeramu nga tuli mu bibiina wano tuba tuweereza abantu tuba tukola kituufu ekirina okukolebwa era gwe togaana kwogera nsonga ntuufu nga weekoma mu mainti olw'okuba nti gw'oli wa kibiina kino ate oli wa kibiina kirala nti ne bw'onoogyogera tajja giraba mu nsa temwekiririra tukolere wamu ensonga z'obukiiko nyingi just leero batudde nga bo okuorientinga oba okwebangula okumanya waawe bagenda otandikira okwewala okukola ensobi mu maaso g'abantu ab'enjawulo tulabyeko nga n'akakiiko ak'ebyobulimi onaku olwaleero kawaddeyo woofiisi era nga omukyala eyajjayo eyali minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobusuubuzi ebbanga ddene eyajjayo omubaka omuyimbi Hilderman Honorable Irari Kiyaga kati ngono yateekebwa ebbali eyamuddira mu bigere Honorable Amelia Kyambadde Anne ono hakwasiddwa onaku olwaleero woofiisi eyakakiiko akavunaanyizibwa ku byobulimi era ng'akakiiko kano kabadde kakulibwa omubaka Ruth kwali kakulibwa omukyala Luce era nga abadde amuddira mu bigere abadde omubaka omukyala owe Mubende omukyala Linda Auma, yes. Omuchala Linda Auma ya abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyobulimi era nga amyukibwa omuchala Hope Grania na kaziwe katinga saawa eno omuchala Amelia Kyambadde ye ssentebe wako ng'ali wamu n'omubaka Derek. Ono nga ye Derek Orona ng'ono ye seye omwogezi wa kabondo k'ekibiina ekya NRM ebyo webityo webiri nengono agambye bagenda fuba okulaba nga abalimi abalunzi abavubi babamanyisa ku mabago agazze gayisibwa okubanga bagategeera kuba bayisa amabago abantu bano ne batagafuna muso bagenda fuba okulaba nga babaako kye bakola okulaba nga bategeera balwanirire n'ebintu ebijja ku butale ebitali birungi eddagala erifuuyira ebirime erifuuyira ebisolo n'ebintu ebirala era bannayuganda babakubiriza nti mwekubira enduulu togaana kubaako gw'ogamba ku kitundu kyo oyo abakuguzizza eddagala effu basobole okulaba nga eddagala ekyamu liggibwa
kukatale. Ensonga z'obukiiko tuzimaliriza nga bw'omanyi obudde bututwaliriza tunzikiriza tugende Bukolokolo mu lutuula olwa Paalamenti. Munnange obadde okimanyi nti olwo gavumenti esuubiza bannayuganda olunaku lw'enkya egenda tubuulira wa eyali omubaka ow'e Butambala gy'ali. Mawulire malungi eri abo abaagala okugawulira. Naye nga olunaku olwaleero nga bw'omanyi nti olutuula lukubiriziddwa omubaka ow'emitooma era nga Honorable Thomas Tayibwa Bangirana ono yakubiriza olutuula era nga ababaka bavaayo ne boogera ensonga ez'enjawulo kino na kiri era ng'okusinziira ku bigambo bya Honorable Thomas Tayibwa omanyi naye mubaka w'e Rukiga so kati Mitooma District so kati obanga omwogerako fine omwogerako nga speaker of parliament naye era teryafuuka speaker nga tomaze kubeera mubaka. Munnange nno gavumenti evuddeyo neegumya bannayuganda we basuubizza nga bw'egenda okubabuulira wa eyali omubaka owe Butambala Muhammad Mwanga Kivumbi gy'ali olunaku olw'enkya. Ono nno okuvaayo okusuubiza n'okugumya bannayuganda kidiridde akulira oludda lwa gavumenti mu paalamenti omukulu Joel Ssenyonyi okuyimuka nga si musanyufu. Asituse n'akwata akazindaalo n'agamba sipiika ng'alaga obutali bumativu era no bano abatadde ku nninga ng'ayagala babannyonnyole bannayuganda famire y'omuntu ono n'abantu abalala abamuvunaanyizibwako Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi wajali. Kinajjukira nti Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi olunaku lwalira kuna yes onakulalira kuna sabiiti ewedde ono yateebwa kakalu ka kkooti ka bukadde 10 eziriwo era nawe wa bail nagenda mu bitundu mu kitundu kye gy'abadde akiikirira abantu be era gye yatuuka eyo nga bw'omanyi munnange bamwaniriza mwalaba embeera yonna eyaliwo n'ejjuma yagisalira ku masigidi yafaawo ekibibi Butambala ono we yali abitaddemu engatto okudda e Kampala n'asanga emisanvu mu kkubo awo empigi era ne bamuyimiriza n'ajjibwa mu mmotoka ye n'ateekebwa mu mmotoka abatamanya ng'amba ne bamutwala. Okusinziira ku bigambo byakulira oludda lwa gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi agamba abatamanya ng'amba bano baali bakutte emigemera wala era ne bamuteeka mu mmotoka ey'ekika kya drone naye nga ne gyebuli eno takubwangako kya mulubaale tebamanyi gy'ali famire ye temanyi gy'eri wabula beekanga bwekanzi ebifaananyi bye balaba ku mikutu ku mitimbagano egy'enjawulo ng'ono vulubani kigambo ky'ekituufu eky'Oluganda kyenyinza okukozesa kwegamba nga tanyuma kulaba nga ayina ebisago ayina ebiwundu emitwe efaanako ng'ebyo okusinziira ku Honorable Joel Ssenyonyi ng'asinziira ku bifaananyi efaananyi ndowooza namwe muze mubiraba byatandise okufuluma olunaku olw'eggulo ng'onalaga nti akubiddwa bubi nnyo naye nga bagamba naffe tulaba birabe tetumanyi oba bituufu oba si bituufu gavumenti twagala mutubuulire omuntu waffe aliri ddawa mwe bennyini mukimanyi era ne ssemateeka w'eggwanga agamba nti omuntu yenna wabanga akwatiddwa olw'omusango ng'alina omusango gw'azzizza alina okutwalibwa mu kkooti n'avunaanibwa ate era omuntu ono alina okwatibwa nga ategedde naye omusango gw'akoze nga ne famire ye ekitegeddeko oba bannamateeka be nga bategedde nti omuntu waffe bamukutte ali wano ate era alina emisango oba giti ne bwe giti gye yajja oba gye yazzizza. So mukwanukula okuludda olwa gavumenti tulabye nga amyuka subhanallah amyuka saba minista owa Uganda owokubiri omukulu Dr. Crispus Kiyonga ono Walter ategeezezza nti olunaku olw'enkya mugume ababaka abagumizza n'abagamba bannayuganda mukkakkane honorables babaka bannange mugumiikirize kye mulina okumanya genda kuddayo olunaku olwaleero ate era olunaku olw'enkya paalamenti egenda kutuula olutuula lugenda kutuula siraba lwaki mweteeka ku pressure tetwagala otubuulire simanyi biki olunaku olw'enkya
nga gavumenti nze kenyini ngenda kujja wano imbabuulire wa Honorable Kivumbi jali so munnange ababaka ba parliament ekyo kibawadde kaseko nga bagamba ye at least atole nkyalo oli wala era wano tulabye nga amyuka speaker Timothy Tayebwa agamba tetuyina kye tuyinza kwongera ku nsonga eno tugumiikirize olunaku olw'enkya tulabe ki ekigenda okubanga kiriwo tulinde hono omukulu deputy prime minister owokubiri kyatugambye kyonnaffe kye tuba tulinda naye munnange okunnyonnyola kuno tekumatiza aleese ensonga eno omukulu Joel Ssennyonyi n'agamba kale tetuganye tuyina wano ani tuyina Attorney General wano tumulina tuyina omukulu Honorable wali wano twagala Honorable Deputy mukulu Attorney General saboleza wa government omukulu aveyo atunyonyole semateeka ayogera ku ki ku muntu akwatiddwa munnange tugenza okulaba nga Attorney General saboleza wa government omukulu nga avaayo Honorable Sam ngavayo nganyonyola nti semateeka agamba nti omuntu yenna abagenda okwatibwa alina kusooka kutegeezebwako nti okwatiddwa ku musango bwe guti ne bwe guti ate omuntu oyo bw'abanga akwatibwa alina bannamateeka be balina okumanyako naye kennyini okumanya wa gy'atwalibwa Siti semateeka w'eggwanga era agamba nti oyo yenna aba akutte omuntu nga amukutte mumenyi amukutte ng'omuntu oyo akwatiddwa tamanyi nsonga emukwasizza abantu be tekuli amanyi bo bennyini semateeka abavunaana era agamba bakwatibwe okusinziira ku bigambo bya Attorney General basoboleza wa gavumenti bw'agambye n'agamba abo bonna abalina Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi nabo bennyini beetaaga kukwatibwa kuba bamukutte mu bukyamu okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga nga bw'ayogera okusinziira ku bigambo bya Attorney General so munnange ababaka era olaba basigadde si bamativu naye nga tewali kyakola nga balina genda n'ekyo era agambye tetuina Honorable Sam Mayanja Dr. Madesa Chitadeko saboleza wa government Honorable Dr. Sam Mayanja abagumiza n'abagamba tulinde omukulu deputy prime minister kyatugambye omukulu Crispus Kiyonga tulinde ona Korincha tufune ekyokuddibwamu naye nga nze okusinziira kusemateeka nga tutunuulira obuwayiro obw'enjawulo ekyo kye kiriwo mu bufunze n'abalina Honorable Kivumbi nabo balina okuleetebwa mu kkooti bavunaanibwe era munnange ensonga eyo yennyini abaka ba palamenti bakubaganya empawa nga bagamba kale byonna tubiwulidde byonna byonna ebyogeddwa Attorney General Honorable Dr. Sam Mayanja naye ekyebuuzibwa abo abamukutte ani anaabakwata embeera ne tujireka nga bwetyo bweri tulinda olunaku olw'enkya insha allah tufune ekyokuddibwamu oba oliawo we bunaawungeerera ojja kuba ng'otegedde owa mubakawo oba eyali omubakawo oba mukwano gwo oba gwe ng'omulaba nga munnayuganda Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi ojja kuba otegedde owa gyali ensonga ezo nga tuzitadde ku bbali ate tutunuulire ensonga ez'akabenje akagali y'omuka akabadde osabit wedde munnange ensonga eno ereeteddwa mu parliament era nga ensonga eno ereeteddwa omubaka owe mukono south omukulu Maseruka bagamba munnange ye Honorable akyasinzeeyo obuto mu parliament luli yali honorebani yali honorable zake mu parliament ekumi n'emu ne kati Honorable Maseruka Robert yayogerwako ng'aliyo naye ate bw'otunuulira ne Honorable Kedetani anyway mu myaka tuveeyo naye ono alese ensonga nga semu mativu n'agamba njagala kumanya nsonga lwaki gavumenti ne gye buli eno tenabaako kuvaayo kyeyogera kyekulawo oluvannyuma lw'okubanga akabenje akaguddewo mu bitundu byaffe eby'emikono Katosi Road trailer
gali yomu katreni buya tomela ganye buya konye mbasu wako sita motuka yabademu abayizi vesomero ne bakosebwa nanyi nomuchala wananyi nesomero na rugulamu obulamu chichi nechigendi la dala maso cheche tagiso kubanga chikolewa akabenje kano kaba deo sabiti wede ngena kuzo mwezi kumi nene jebudi eno tetu inache tuwala vye tetu nalaba kwa ministry evunani zwa kusonga zebie ngudo ngeba kwa che yugela tuwa gala wabewo chikolebwa batekewo ebiziyiza batekewo amateeka agafuga engudo inga train emanya weyitira ngwena awo omugoba w'ebidduka ngomanya wa woyino kuyitira ateera nga amateeka g'engudo wekali watu agala wabewo na amateeka amalala nga abagoba b'ebidduka ngojeke

0: oba birungi nnyo oba bibi, naye bw'obeera ng'olina ekirowoozo ekirungi okireeta ku fula ya paalamenti, batwale ekyo abatono mukkirize, temwegugumula temuwakanya. Ate temulaba nti aleese etteeka mubi nnyo kubanga ye aleese, mwemusaleewo mukubaganya ebirowoozo. Ekinasinga obukulu obulungi kyekinakola ki?
1: Kyekinatambula.
0: Nze ndowooza nti aweese beetambula.
1: Okay, tweyanze nnyo, tweyanze ge Haji Kamya, oyo yakiikiridde ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, so ng'ate Maseruka yakiikiridde ekibiina ekya NUP mu pulogulaamu eno. Wetuukidde olunaku olwaleero nga waliwo amaloboozi agatali gamu agoogerwa ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya South Africa. Naye Uganda so far ebadde ekyaweereddwa credit naddala ku ngeri gye yakozemu kaweefube ow'okununula bannayuganda ababadde e South Africa okubaleeta wano. Naye ate amaloboozi amalala gatandise okugenda maaso n'okuba nga gavaayo ne mu paalamenti, nagawuliddeyo naddala ku ludda n'oluvuganya gavumenti nga beebuuza fayini abaana mwabajjeeyo, lwaki mubatwala ekyankwanzi? Tandikira awo Maseruka.
2: Ekibuuzo kya lwaki babatwala ekyankwanzi kibadde kirina kusooka nawali ndyoke mmalirize nga ntangaza butangaza, kubanga lwaki bano be batwala omuntu omugye eri gy'abadde akabira n'ogaba wayi kansoke mutwaleko ekyankwanzi, oba oli awo asooka nnyonnyole.
1: Haji tandikira.
0: Ekisookera ddala omuntu atagendangako kyankwanzi in life naddala nga oba yandyagadde okubeera olabyabufuzi ng'ono kati bwali naye nga teyayitayokko aba yafiirwa kinene. Era kamumaseruka oba togendanga kyankwanzi, saba bateekewo special arrangements etwala n'ababaka abatagendanga kyankwanzi bagendeyo. Togenda ate manyi oyinza okuba nga wagendayo oba wagende makerera awo. Waliwo enkola etwala abandi oteeka okuba nga wagendayo. Omuntu agenze ekyankwanzi era abo bafunye omukisa gw'amaanyi okubanga babadde mu kizikiza ne babatuusiza mu kitangaala. Kubanga babadde mu kizikiza tebabadde na biwandiiko, babagobaganya e South Africa tebalina byebakolayo, bali desperate. Ebirowoozo byabwe byafa, abamu babadde babbi, abamu babadde bafere, tebalina byebakolayo. Naye kati gavumenti neerengera wa negamba abantu baffe bano nga webayiganyiziddwa okuva e South Africa, katubazeeyo waffe naye katusooke tubateeketeeke. Tulyengamba bano nti yadde mwami Maseruka ogenda mu paalamenti noteeka okubaako ng'olinako we wayita ne bakuteekateeka bulungi. Era I think you are lucky kubanga wateekebwateekebwako emakerere wali nobeera ku guildi president.
1: Lwaki abali
0: nobeera omubaka naye singa wabayita mu biseguusi bino abanupi bye bayitamu, singa olinga ekikwaso ebikwaso emanyi bino ebitundulemu, singa olinga kikwaso tekiba na mugaso. N'olwekyo oli wa mukisa tibakutendekako. Naye n'abo abagenze ekyankwanzi nga bavudde South Africa mu biseguusi mu mazima ga Katonda bali lucky kubanga ekyankwanzi eyo gyetanze nakagenda emirundi esatu ne mu COVID naliyo. Olwaba nti ebiseera byali bya COVID naye President Museveni yagamba tugende batendeka amawulire mu bbanga eryo nga tetulina byetukola, netugenda ne batutendeka naye twafuna abasomesa ab'enjawulo, abasajja abagezi ne bajja ono najja nagenda ono ngaokubiri najja nagenda nga buli omu akuwa ideology akuwa ekintu kyanjawulo abantu nga mwenda ne bamala n'ogenda n'oddukamu n'oweeka nomuno Maseruka ng'ono gajjankuweeke nakuweeka nakutambuza mayiro namba ng'ekigenda kulaga bwetoowaze, kulaga mpisa, kufuna maanyi, kubeera wamu mu society. Abantu obulaba abali South Africa 10 bajjeewa 5 babeere tebabeera wamu naye kati baafunye enkwatagana, baafunye emikwano, baafunye we batandikira. Ate n'ennaku zino enkola yaffe nga gavumenti abantu abasangiddwa nga bali wamu tubakubiriza okwekolamu ebibiina saccos. Oyinza okwesanga abantu abali ebitaano ekyankwanzi nga bafuddeyo nga balina saccos nga 10
1: waliwo kyembali njagala okubuuza Haji Kamya, mulimu abagamba nti abaana bano bavudde e South Africa.